chantumana, na chantumana, na makase, wo, wo na wayemi, wayemi adu, kasiye, eratik, eratik,

na ni monyam so na ni monyam so ha me to me wedo ha wonyam so wonyam so na funyam so wo na ni monyam so me to me shano biamu.